0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da aka kada kugen siyasar yakin neman zaben bada a Najeriya a makwabciyar ta Niger muhawara ce ta kaure kan irin mataki da kuma mulkin da ya dace da kasar inda kuma gefe guda Niger din ta bayo kamfanonin gida lasisin hakar uranium bayan kwacewa daga kamfanonin waje. Gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin Najeriya sun karawa hukumar kula da yankin su kudade don toshe gibin kasafin kudin bana wanda wasu ƴan yankin ke cewa har yanzu hukumar ba ta fara ayyukan da za su gani a ƙasa ba. Ita kuwa gwamnatin jihar Lagos Arewa Najeriya na ci gaba da fatattakar ƴan kasuwa da masu gine-gine da ba su da izini a wasu yankunanta. Wasu kenan daga cikin rahotannin da za ku ji a cikin shirin, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Koriya ta Arewa ta haitar da matakin Amurka na saiwa Koriya ta Kudu makamai masu linzami. Jiragen ruwa sun fara jerin gwano a mashigin Hormuz bayan gaza ratsawa ta cikinsa. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU na shirin amfani da kuɗaɗe da kadarorin Rasha don aikin farfaɗo da Ukraine. Koriya ta Arewa ta haitar da matakin Amurka na saiwa Koriya ta Kudu wato makamai masu linzami da darajarsa ta kai dala miliyan 125. Wanda ta ce barazana ce ga Pyongyang kamar yadda ma'aikatar harkokin wajenta ta sanar a wannan alamis. Haka zalika Koriya ta Arewan ta soki lamirin shirin Amurka na samar da tallafin kuɗaɗe domin aikin tattara bayanai kan take haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar, wanda ta ce zai dagula lissafin zamantakewar al'ummar Koriya ta Arewar. Wannan na faruwa a daidai lokacin da shugaba Donald Trump na Amurka ke nuna muradin sake wata ganawa da takwarensa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Har ma ya ƙarin hasken cewa Mr. Kim ya nuna buƙatar yin wannan ganawa don fahimtar juna. Hatsarin wani ƙaramin jirgin sama a Amurka ya kashe mutane huɗu da ke cikinsa bayan faɗuwa a gaɓar ruwan jihar Alaska ranar Laraba. Sanarwar da hukumar kula da sufuri ta jihar ta fitar ta bakin shugabanta Clint Johnson ta ce jirgin na kan hanyarsa ta sauka a filin jirgin sama na Saldovia mai nisan kilomita 219 da birnin Akok na jihar. Clint Johnson ya ƙara da cewa masu aikin agaji ne suka zaƙulo gawarwakin mutanen huɗu a cikin ruwan wanda suke fama da tumbatsa da kuma kaɗawar igiyar ruwan wadda ta janyo tsaikuwa aikinsu na ceto. Haɗarin na faruwa ƙasa da mako guda da makamancinsa ya fara a jihar ta Alaska wanda ya halaka mutane 8 na cikin jirgin. Jiragen ruwa na dakon kaya sun fara yin jerin gwano a mashigin ruwan Hormuz makare da makamashin man fetur da gas sakamakon datse zirga-zirgar su da rikicin Amurka da Iran ya yi. A gefe guda kuma 'yan kasuwa na nazartar yadda tattaunawa ke wakana tsakanin Iran da Oman don tsara yadda jigilar za ta kasance da zarar ƙasashen biyu sun cimma maslaha a kai. Alƙalaman da hukumar kula da hada-hadar kasuwancin jiragen ruwa ta duniya Kepler ta tattara sun nuna cewa ya zuwa ranar Laraba akwai manyan jiragen ruwa 10 da ke jiran umarni domin ratsa zirin. To sai dai daga gabar ruwan Bab al-Mandeb kimanin jirage 19 ne suka wuce ta zirin a ranar Laraba dauke da tarin kayayyakin makamashi da makamantansu. Adadin da ya nuna cewa an samu raguwar sufurin jiragen a rana guda, inda aka saba ganin jigilar jirage 24 a kowace rana kamar yadda hukumar ta Kepler ta tabbatar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU na shirin amfani da kuɗaɗe da kadarorin ƙasar Rasha domin gudanar da aikin farfaɗo da komatar ƙasar Ukraine wadda ta taɓarɓare sanadiyar mamayar da Rasha ta shafe fiye da shekaru huɗu tana yi mata. Wasu mambobin ƙungiyar waɗanda suka haɗa da Sweden da Netherlands da Spain da kuma Poland su ne suka ba da wannan shawara ga ƙungiyar kamar yadda jaridar Financial Times ta Burtaniya ta rawaito a wannan alamis. Wasiƙar ƙasashen ta buƙaci EU ta fara aiwatar da shawarwarinsu wajen amfani da kuɗaɗe da kadarorin babban bankin Rasha domin cika wannan muradi, in ji Financial Times. Adadin mutanen da ambaliya ta halaka a kan iyakar Nepal da Tibet ya kai 165 bayan shafe tarin garuruwa yayin da masu aikin agaji ke ci gaba da lalube, inda kusan mutane 1,000 suka ɓatan dawo ba a san inda suka yi ba, mafi akasarinsu 'yan yawon buɗe ido daga ƙasashen ƙetare. Rundunar 'yan sandan ƙasar Nepal ce ta tabbatar da zaƙulo gawarwakin mutane 165 ɗin daga cikin dagwalon bala'in da ya faru inda ma'aikatar kula da yawon bude ido ta kasar tace mutane 468 zai suka bata kuma wato kasar ta kasar China kuma 393 daga cikin su yan kasashen waje ne fiyafiyen bidiyo na faruwar iftila'in na ranar Laraba da suka karade kafafen yada labarai na duniya sun nuna yadda torokon ambaliyar mai hade da zaftarewar laka ta yi awan gaba da tarin gidaje da gadoji da ma duk wani abu da ta ci karo da shi hukumomi a China sun tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da 558 ka bata cikin su har da yan kasashen waje 260 karshen labaran duniya kenan
0: DW harkokin yau
1: To harkokin na yau za ku je da jagoran adawa a Zambia ke ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben kasar da ya ayyana shugaba Hakainde da Hichilema a matsayin wanda ya lashe shi Za ku ji kuma yadda takaddamar kasuwanci tsakanin Amurka da Canada ke ƙara zafi bayan Amurka ta kakaba harajin kashi 50 cikin 100 kan kayayyakin Canada To amma bari mu fara da harkokin siyasa A inda aka kada kugen siyasa ga dangadan dan yakin neman zaben bada a Najeriya makwabciyar ta jamhuriyar Niger ko muhawara ce ta kaure tsakanin al'umma game da irin mulkin da ya dace da kasar a wannan lokaci inda wasu ke muradin tafarkin demokradiya wasu kuma ke da ra'ayin tsarin mulkin soji wanda yanzu aka lu da yansa ke kan dawo kamar yadda za ku ji a rahoton wakilin mu Isu Mamman
2: A shekarar 1960 ne kasar ta Niger ta kasance kasa mai cin gashin kanta bayan da ta samu ƴancin ta daga Turawan mulkin mallaka na Faransa abin da ya kai al'umar ga zaben shugaban kasa daga farar hula inda Jawar Rahmani ya kasance shugaban kasar na farko to sai dai bayan shekaru 14 yana jagorancin kasar ne a karon farko sojojin kasar suka kifar da gwamnatin sa a karkashin jagorancin Saini Kunce tun daga wannan lokacin kusan lokaci zuwa lokaci sojojin kasar na yin darin mikiya a fagen mulkin kasar inda suke amfani da karfin wutar su su kifar da wata gwamnatin farar hula a karkashin demokradiya to wai ma komin ke kawo sojojin su yi juyin mulkin ma azuba zo wani manazarci al'amuran siyasa ne a Niger
3: in kamar bukatoci da muradun kasa su a cikin kila wakala wannan dole na su za su shigo su sa tsari ita doka ta hana su shiga siyasa amma duk in sun shiga siyasa sun dauki mulki to yawanci an samu matsala ne tsakanin yan siyasa amma ko gobe na mai tawa babu wani mulki mai kyau babu wani mulki mai sha'awa babu wani mulki yabawa kamar mulkin demokrasi
2: a duk lokacin da aka samu juyin mulki a kasar to babu shakka ana amfani da hujjoji daban-daban. Alhaji Jafar wani gogaggen dan siyasa ne.
4: Mu ƴan siyasa abun bakin ciki ne gare mu waje an yi ma dan siyasa juyin mulki. To amma menene ya kawo wannan abun? Yawan juyin mulki su ƴan siyasa suke jaro shi. To dan hakan nan ƴan siyasa idan siyasa Allah ya yi mana dawowarta mu ba kowa matsayi kuma ya zamo darasi ga ƴan siyasa.
2: To amma kuma a yayin da ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi wasu na kallon juyin mulkin ne a matsayin wani koma baya ga kasar irin su Kadri Gayo wani matashi.
5: Juyin mulki na ka kalubali saboda duk abin da kun kai tare na zai komo a baya tsakanin al'umma tsakanin kasuwanci komai kan dai ya meka an wahala
2: ko da yake a dai share daya an lura yadda a karon farko a tarihin kasar wannan juyin mulkin na bayan nan ya samu karbuwa ga wasu daga cikin al'ummar kasar inda ake ganin sun juyawa tsarin mulkin demokradiya baya to komai ya juyo hakan Hassan Abdul Kadiri wani mai goyen bayan sojojin cewa
6: zaka iske demokrasi ce amma hatta zaman to kama kama kariya an bambanci ya tsakanin mutane da mutane tsakanin kabila da kabila an kawo wasu suna ƴan sahun gaba wasu suna ƴan gata wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa talakawa suka yi ta maraba
2: wani babban kalubalen da al'umma ke fuskanta a lokacin mulkin sojojin shine na fadar albarkacin baki to sai dai kuma ga Umar Saidi wani dan jarida cewa
7: ba za a gama mulkin soji ba da mulkin demokradiya akan wannan bangare ai cikin mulkin demokradiya za ku ga mutane da dama ma ɗan horar hula ɗan jarida bi mafi akasari ka hutu albarkacin bakinka kuma a liƙe ka
2: wannan juyin mulkin na baya-baya dai shine irin shi na biyar da aka samu tun daga lokacin farko da sojojin suka fara abin da ke kai ta ga zama sahun gaba daga cikin takwarorinta na yammacin Afirka wajen yawan juyin mulki Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar
1: to har yanzu muna jamhuriyar Nijar din inda gwamnatin mulkin sojin kasar ta bayo kamfanonin cikin gida lasisin haƙar ma'adanan uranium a yankin Agadez bayan da ta kwace daga hannun wasu kamfanoni na kasashen ƙetare da suka dade suna gudanar da ayyukan haƙar ma'adanai a ƙasar ka haka ne abokiyar aiki na Khadija Ahmad Rafa'i ta tantabi Isu Mahmud shugaban kungiyar fafutukar kare fararen hula ta Emson wa Swasandey da ke Agadez
8: lalle wannan babba alama ce da ke nuna cewa lalle Niger muna cin gashin kanmu saboda kun san a shekarun arzikin kasar Niger musamman abin da ya shafi uranium wadansu kasashe ne ke da yanci bisa kan shi su suke sarrafa shi yadda suke ga dama su suke da lasisin tono shi to yanzu kwace lasisin da gwamnati ta yi ga hannun wadannan mutane dabba kamfanoni na kasa lalle mu a matsayin mu na ƴan gwagwarmaya babban ci gaba ne
9: Gwamnati na cewa bawa kamfanonin cikin gida lasisin haƙar uranium zai ƙara wa Niger kuɗaɗen shiga da samar da ayyukan yi. A ganinka ta yaya wannan sabon tsarin zai iya sauya yadda ƙasar ke cin muriyar uranium ɗinta?
8: Kusa a shekarun baya duka dai idan an fudo arzikin Niger bai wuce ta samu kashi 30 cikin 100 ba. To yanzu da yake fudo arziki yana hannun kamfanoni na kasa wato duk abin da zai fitowa a kalkashin kasa. Ribar tana ga gwamnati saboda kamfanonin su ma na kasa ne kuma ma'aikatan da za a doka su yi wannan aiki ma'aikata ne na kasa kun san tsawon shekara 50 da muke fuddo kamfani da wannan karhe na uranium yanzu muna da ma'aikata na kasa ƴan Niger wadanda ilimin su ya kai su fuddo da kansu wannan arziki na kasar Niger
9: to amma su waɗannan kamfanonin cikin gidan suna da isasshen jari da isasshen fasaha da ƙwarewar da ake buƙata domin gudanar da manyan ayyukan haƙar uranium
8: to kun san yanzu muna da yancin mu je mu kulla hulda da duk kasar da muka ga dama a da dai Faransa ce wadda ta mana juyin mulki ita ce ke yadda ta ga dama yanzu gwamnatin tamu da su waɗannan kamfanoni na kasa suna da yancin su ta yi duk inda suke so su kulla alaka da waɗanda za su tallafa musu
9: to Niger ta kuma samu takaddama da wasu kamfanonin kasashen waje da suka taɓa haƙar uranium a ƙasar shin wannan sabon tsarin na mayar da ayyukan haƙar uranium ƙarƙashin kamfanonin cikin gida na iya ƙara sauya alaƙar Niger da masu zuba jari na ƙasashen waje?
8: A sosai saboda yanzu ko menene za a yi shi bisa yarjejeniya ta gaske wadda babu kwaruwa saboda muke da abun muke da arzikin kenan kaso mafi yawa ya kamata a ce ya kasance a ƙasar Niger.
9: Wani irin ƙalubale ne ya kamata gwamnati ta kula da su yayin da take faɗaɗa wannan fannin?
8: To wannan dalili ne mu farar fulla mun tashi sai domin mu sa ido ganin cewa lalle kaso wanda ya kamata a ba ita jiha inda ake fuddo wannan arziki lalle an ba ta shi domin su hukumomin jiha su samu su yi aiki wato na ci gaban kasa.
1: Isuf Yamud kenan na kungiyar Emswa Sunday a jamhuriyar Niger game da haƙar ma'adanan uranium da gwamnatin ƙasar ta ba kamfanoni na zamana cikin gida da nufin bunƙasa arzikinta kuma game da wannan ma ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai
10: bayan raba gari da ƙasar Faransa hukumomin Niger sun sake kulla hudar cinikayya na haƙo ma'adanai da wasu kamfanonin ƙasashen waje domin tsayar da aniyar mai kaza ya rika cin kai shin wani irin sauyi aka samu akan wannan batu na haƙo ma'adanai a Niger yaya tasirin yarjejeniyar yake ga tattalin arziki na ƙasar da ma al'umma shin ko ta sauyi zani sai a biyo mu a cikin shirin ra'ayin malamai na ƙarshen mako domin jin ƙarin bayani.
1: To kada ku bari a baku labari ku kasance da shirinmu na maraicen Asabar da Lahadi don jin ƙarin bayani. Ko kada ku manta za ku iya bibiyar mu yanzu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗa ma ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna ma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp wato idan ku shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa don samun ƙarin labarai. Yanzu kuma bari mu je tarayyar Najeriya inda gwamnatin jihar Lagos ke ci gaba da fatattakar 'yan kasuwa da ma masu gine-gine ba bisa ka'ida ba bayan ba su wa'adin mako guda don kwashe kayansu kamar da lamarin ya faru a kusa da wani babban asibiti a Ojo inda masu sayar da kayayyaki suka mayar da wurin kasuwa. Ga wakilinmu na jihar Lagos Mansur Bala Bello da ƙarin bayani.
11: A binciken da yi ya nuna cewa lardin Lekki ya fada cikin wannan badakala musamman a wuraren Agunji da Ajuran da Ikota, haka kuma ga yankin Lagos Badagry Expressway inda gwamnati ta yi shara da 'yan kasuwar da ke kan bakin tituna. Akalla dai gwamnati ta rusa wurare sama da 349 a fadin Lagos da sunan tsabtace Lagos bisa cimma manufa. Mr. Daise Osho ya kasance general manager na hukumar da ke tsabtace Lagos ga kuma abin da yake cewa a yayin da ya kai Dremikia alladda na Ojo a karamar hukumar Iba.
12: Because this start a designated market.
11: Wannan ba kasuwa bace a gaskiya, ya dai zama wajibi mu tattauna da shugabannin kasuwar ko da za a samu wani wuri da za su koma domin ci gaba da kasuwancin su ne yau da kullum.
12: In that regard.
11: To sai dai Yaloja ta wannan kasuwa Madam Yetunde ta ce sun kwashe akalla shekara 40 a wannan farfajiya.
13: For God's sake, make it just a pause.
11: Muna roƙon hukuma ta tallafa mana domin wuri ne da muke neman abinci kuma mun shafe sama da shekaru 40 a wannan wuri muna kasuwanci.
13: Daily bread.
11: Gwamna Babajide Sanwo-Olu na jihar Lagos ba tun yau ba ya ja kunnan jama'a ga duk masu shige gona da iri da sunan kasuwanci ko wurin kwana ta hanyar gina fako.
12: There cannot be any form of trading.
11: Babu batun kasuwanci a ƙarƙashin kowace gada ko kuma wani nau'in wata harka da ba ta gwamnati ba. Muna sane da muhimmancin gadoji da ke cikin Lagos, saboda haka ba za mu bari wasu tsiraru su lalata ba.
12: Destroy them.
11: Comrade Muhammad Zanna, shugaban wata kungiya ce da ke rajin kare haƙƙin bil'adama.
14: Muna kira gwamnati ta yi amfani da ita an ce duk wani doka da ake ita constitution ya nuna cewa ya zama doka ce na jin kai wanda yake yi la'akar da talakawa. Kasancewa ita gwamnati ba ta gina shaguna wanda su talaka za su iya mallaka ba. Sun gina shaguna an sa miliyan 20 miliyan 30. Ina ne talaka wanda duka jarinsa bai wuce 3,500 ba, yaya zai iya mallaki waɗannan shaguna? Na fa a Najeriya matsalan tsaro ya addabi Najeriya ko ina. Waɗannan masu sana'o'in nan ƴan kaɗan daga cikin wanda ba su iya ɗaukan makamai ba su iya zuwa suna su ma su je su bi masu kidnapping da sauransu su yi ba.
11: Sabili da wannan ɗauki ɗaiɗai ya ƙara sanya kuɗi na gidajen haya na yin tashin goron zabi. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To yanzu a Najeriya, gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasar ne suka amince da ƙara tallafa hukumar raya yankinsu domin samun ƙarin kuɗaɗe daga tarayya da za su toshe giɓin kasafin kuɗin bana. Sai dai wasu 'yan yankin na ganin har yanzu hukumar ba ta fara ayyukan da za su gani a ƙasa ba. Wakilinmu Muhammad Bello ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin rahotonsa.
15: Gwamnonin jihohin Abia da Anambra da Ebonyi game da Enugu da Imo da ke yankin na kudu maso gabashin ƙasar ne suka amince da bayar da naira biliyan 5 kowannensu, wanda zai kawo jimlar kuɗi har naira biliyan 25 da nufin ƙarawa kan kasafin kuɗin hukumar ta raya yankin na naira biliyan 140 da aka gabatar na shekarar 2026 da muke ciki. Gwamnan jihar Imo kenan a yankin Hok Uzo Dimma ke nusar da shugabannin hukumar ta SEDC cewar dama ce da gwamnatin tarayya ta baiwa yankin don fidda jama'ar ta daga wani kangi. Gwamnonin dai da wasu suka yaba da yunkurin nasu sun ce sun cima matsayar ne bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma shugabannin yankin. Karin wannan kuɗin dai na zuwa ne bayan hukumar ta nunar da yadda ta fuskanci matsalar ƙarancin kuɗaɗe a shekarar 2025, lamarin kuma da ya jawo tsaikon wasu ayyuka kuma dakatar da su. Ana dai sa ran tallafin gwamnonin zai baiwa hukumar damar kammala ayyukan da aka fara tare da farawar sabbin ayyukan raya yankin a shekarar ta 2026 din. Sai dai fa kuma a wani zaman bin diddigin aikin hukumar na shekarar bara ta 2025, tsohon gwamnan jihar Abia Oji Uzo Kalu ya nuna rashin gamsuwar aikin hukumar kan yadda ta kashe kuɗaɗe ba cikakken bayani. Da daga bisani aka umarci shugaban hukumar da ya tabbatar da ba da ba'asin duk kuɗi da aka kashe cikin sati guda. Kudu maso gabas dai na fuskantar manyan ƙalubale da suka haɗa da lalacewar hanyoyi da zaizayar ƙasa da kuma rashin isassun masana'antu game da rashin ayyukan yi da matsalar wutar lantarki da kuma ta rashin tsaro. Wani mai rike da sarautar gargajiya a yankin Aci Ofaga ko kawaye kan aikin hukumar.
16: Commission that has been on organizing Ya
15: ce hukumar na kashe kudade kan ababen da ba su kenan ba, babu hujjar kara musu kudi domin ba wani abin a zo a gani a kaskawo yanzu. Mark Okoye shine shugaban hukumar ta SEDC. Ya ce aikin hukumarmu ne haɗa kawunan gwamnonin yankin don ciyar da yankin gaba. Hukumar da tuni ta fara fuskantar matsin lamba wajen tabbatar da cewa ayyukan ba su tsaya a manyan birane kawai ba, face fa sun isa ƙananan hukumomi da al'ummomin karkara suke. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: Hankula sun koma kan demokuraɗiyyar Zambia a daidai lokacin da 'yan adawa ke ci gaba da nuna ƙin amincewarsu da sakamakon zaben shugaban ƙasa. Kana kuma kotunan kasar ke ci gaba da kasancewa a rufe makonni bayan gudanar da babban zabe. Hukumar zaben kasar ta ayyana shugaba mai ci haka inda Hichilema a matsayin wanda ya lashe zaben na ranar 18 ga wannan wata na Agusta. Sai dai babban abokin hamayyarsa Brian Mondebile ya kalubalanci sakamakon. Latifa Mustapha Jafar ta hada mana rahoto kan wannan batu.
17: Sakamakon zaben da aka wallafa a hukumance ya nunar da cewa babban abokin hamayyar shugaba Hakainde Hichilema mai ci da ya samu nasarar yin tazarce Brian Mondebile ya samu kaso 38 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai dai Mondebile ya ce zai kalubalanci sakamakon kana jam'iyyarsa ta National Reconciliation Party for Unity and Prosperity za ta ci gaba da neman haƙƙinta ba gudu ba ja da baya, amma kuma yunkurinsa na kalubalantar sakamakon zaben na zuwa ne yayin da kotunan ƙasar ta Zambia ke ci gaba da kasancewa a rufe tun daga ranar 24 ga watan Agustan 2026 har sai baba ta gani. Mahukuntan ƙasar sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na tsaro. Sai dai lokacin da aka ɗauki matakin rufe kotunan ya haifar da tambayoyi kan ko 'yan adawa na da damar a saurari muryoyinsu a kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe a daidai wannan lokaci mai cike da sarƙaƙiya. A hannu guda kuma rahoton nan aikata ba daidai ba a yayin zaben na ci gaba da bayyana. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Zambia ta nuna damuwa kan matakin rufe kotunan. Daraktan ƙungiyar Transparency International a Zambia, Maurice Nyambe, ya nunar da cewa rufe kotunan a wannan lokacin babban abin damuwa ne. Ya kara da cewa a daidai wannan lokaci na zaɓe a ƙasarmu ba mu buƙatar rage hanyoyin magance rikitar siyasa. Abin da muke buƙata shi ne jibiyoyi da suke da ƙarfi da sauƙin mu'amala waɗanda ake da aminci da su da za su taimaka wajen magance rikicin siyasa cikin kwanciyar hankali. Dani ƙungiyar lauyoyi ta ƙasar Zambia ta yi kira da a gaggauta ko kuma a samar da wata hanya da za ta saurari ƙararrakin da ke buƙatar kulawar gaggawa. Shugaban ƙungiyar Arnold Kaluba ya bayyana cewa tilas ne duk wani matakin magance matsalar tsaro da za a ɗauka ya kauce wa daƙile hanyoyin da za su bayar da damar samun adalci ya kuma tabbatar da 'yancin ɓangaren shari'a. Fadar shugaban ƙasar Zambia ta fito ta musanta duk wani raɗe-raɗe na cewa an ɗauki matakin rufe kotunan ne domin daƙile 'yan adawa. Sai dai al'ummar ƙasar kamar Chule Muimba na ganin cewa akwai buƙatar a sanar da mutane halin da ake ciki. A cewar sa, idan aka rufe kotunan kuma aka baza jami'an tsaro, tilas a fara yaɗa jita-jita.
18: We need as a people to know
17: exactly. A matsayinmu na 'yan ƙasa mu san takamaiman abin da ke gudana da kuma ba mu tabbacin mu kwantar da hankulanmu. Amma rufe kotuna an kuma batsa jami'an tsaro ko ina, tilas a jefa mutane cikin halin rashin tabbas musamman labarin da ke fitowa akan zabe da kuma yadda mutane ke cikin
18: ruɗani.
17: Ana dai yi wa Zambia kallon guda daga cikin ƙasashen kudancin Afirka da ke da tsayayyar demokuraɗiyya da kuma jam'iyyu masu yawa. A wannan yanayi da ake ciki da ƙasashen yankin ke fama da matsalolin tsaro da ke da nasaba da zabe, sanya idanu kan yanayin siyasar Zambia ka iya game baki ɗayan ƙasashen kudancin Afirka.
1: To a gidan Latifa Mustapha Jafar. Ana ƙara samun fito na fito kan takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da Canada bayan da Amurka ta ƙaƙaba harajin kashi 50 cikin 100 kan kayayyakin Canada da darajarsa ta kai dala biliyan 20 sakamakon rushewar tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton da Suleiman Babayo ya haɗa mana.
19: Shugaba Donald Trump na Amurka ya fusata da matakin mayar da martani na Canada, inda ya ce zai ɗauki tsauraran matakan kasuwanci, kuma Canada ba ta ga komai ba tukunna. Tuni dai Canada ta ɗauki matakin saka harajin kaso 50 cikin 100 ga kayayyakin da ake shigarwa ƙasar daga Amurka na kimanin dalan Amurka biliyan 20 da suka haɗa da ƙarafa da nama gami da kayan amfanin gona. Halin da ake ciki ya nuna irin taɓarɓarewar dangantakar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da suka shafe shekara da shekaru suna zaman ɗasawa. Gwamnatin Firaminista Mark Carney ta Canada ta ce zai yi wuya a samu wata matsaya tsakanin kasashen biyu ganin cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya fara janyo matsalolin takun sakar kasuwancin tsakanin kasashen biyu. Sakamakon fara saka harajin kaso 50 cikin 100 kan kayayyakin da Canada take shigarwa zuwa Amurka na kimanin kudin dalan Amurka biliyan 20. Shirin shugaba Donald Trump na Amurka ya ce zai fadada matakin harajin fiton kan kayayyakin Canada da suka hada da motoci da kananan motocin daukan kaya nan da farkon watan Janairun shekara mai zuwa ta 2027. Shugaban ya ce kamfanonin da suke neman kaucewa biyan wannan haraji tilasta yi hijira daga Canada zuwa Amurka. Wannan ya saba halin da ake ciki inda kasashe uku na arewacin Amurka da suka hada da Canada da Amurka gami da Mexico suka dade da dunkulewa karkashin tsarin hadaka na kera motoci. A cewar Dominic LeBlanc, ministan kula da harkokin kasuwanci na Canada, abinda suke bukata shine samun matsaya da kowane bangare zai amfana. A wani mataki na kara kaucewa daga kasuwannin Amurka, ana sa ran Prime Minister Mark Carney na Canada zai halarci taro inda zai gana da shugaban hukumar Ursula von der Leyen domin daukan matakin karfafa hulɗan kasuwanci tsakanin kasar ta Canada da kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai. Shi dai Prime Minister Carney zai halarci jawabin da shugaban hukumar von der Leyen za ta yi a gaban majalisar dokokin kungiyar da ke birnin Strasbourg ranar 16 ga watan gobe na Satumba. Tun lokacin da Carney ya dauki madafin ikon Canada yake neman hanyoyin bunƙasa kasuwanci da sauran sassan duniya maimakon dogaro kan Amurka saboda yadda Amurka ta zama rashin tabbas karkashin mulkin shugaba Trump.
1: A gaida Suleiman Babayo da cikamakin rahotannin da muke muku tanadi. To amma kafin mu sallama, kun ji cewa Koriya ta Arewa ta haifar da matakin Amurka na sayarwa Koriya ta Kudu makamai masu linzami da darajarsu ta kai dala miliyan 125 wanda ta ce barazana ce ga Pyongyang kamar yadda ma'aikatar harkokin wajenta ta sanar. Kun ji cewa hatsarin wani karaman jirgin sama Amurka ya kashe mutane hudu da ke cikinsa bayan faduwa a gabar ruwan jihar Alaska. Su kuwa jiragen ruwa na dakon kaya sun fara yin jerin gwano a mashigin ruwan Hormuz makare da makamashin man fetur da iskar gas sakamakon datse zirga-zirgarsu da rikicin Amurka da Iran ya yi. Kungiyar Tarayyar Turai EU na shirin amfani da kudaden kadaro da kuma kadarorin Rasha da magudanar da aikin farfado da kuma madarar Ukraine. Karshen shirin kenan baki daya wanda Abdulrahim Hassan ya tsara. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na Tarayyar Jamus.
16: Masu sauraron mu, anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji kokarin lalubo bakin zaren warware rikicin addini da ke laƙuma rayukan al'umma a jihar Filatin Najeriya. Gwamnati ta fara dasa kyamarorin tsaro domin yi wa tafkar hanci.
2: Ai ana cikin gari yanda aka zuba su barkata din nan bashi da wani amfani da a wannan ƙauyukan da ake samun damuwar tsaro da anan aka je aka zuzzuba aka gano meye damuwar su.
1: Za a ji ƙarin bayani nan gaba. A jamhuriyar Niger kuwa an fara tafka muhawara kan tsarin da yafi dacewa da kasar demokradiya, wato da kasar demokradiya ko kuma mulkin soja. Za kuma mu je Ghana domin jin yadda bangar siyasa ke samun wurin zama a siyasar kasar. Amma yanzu ga Abdullahi Mamman Ahmadu zai fara da labarin duniya. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
3: Adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliya a Nepal na daɗa ƙaruwa. Jami'an 'yan sanda sun cika hannu da madugun 'yan adawar da ya sha kaya zaben shugaban ƙasa a Zambia. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ya yi murabus bisa matsin lamba kan cin hanci da rashawa. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliya da zaftarewar ƙasa a Nepal ya haura 350. Inji wasu sabon alƙalumma da hukumar 'yan sanda ta ƙasar ta fitar a ɗazu-ɗazun nan. Sabon alƙalumman na zuwa ne a yayin da hukumar lura da bala'o'i ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa da akwai yiwuwar wani rafin da ya cika ya batse ka iya fashewa kuma ya ƙara dagula lamuran ceton jama'a a ci gaba da lalube na mutane da ake yi waɗanda suka salwanta. Hukumar ta yi kira ga mazauna kusa da wajajen da su gaggauta ɗaukar matakan da suka dace ta hanyar nisantar bakin koguna domin kaucewa haɗarin da ka iya biyowa baya. Kuma dai hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa ayyukan agaji na ci gaba da karanta a inda ake kokarin nemo mutane fiye da 1,300 waɗanda suka yi ɓatan dabo a tsakanin Nepal da yankin Tibet na ƙasar China. Dubun dubatar jama'a a ƙasar Indonesia sun fito zanga-zangar nuna adawa da rashin ɗaukar ƙwaƙƙwaran matakai na hukunci kan masu aikata cin hanci da rashawa a wannan ƙasa. Masu boren sun yi dandazo a harabar majalisar dokoki a Jakarta babban birni inda suka yi tare da waƙoƙi da cike da nuna zumuɗi na ganin an hukunta masu rub da ciki da kuma marar hannu da dukiyar ƙasa ta hanyar amfani da wata ayar doka wacce ke tsananta hukunci ga masu aikata cin hanci da rashawa da majalisar dokoki ta kada ƙuri'a a shekarun da suka gabata. Jami'an tsaro a cikin shirin kota kwana sun toshe kafafun shiga na majalisar dokokin tare da kakkafa shingaye da dama domin hana masu zanga-zanga yin kutse. Kana kuma akalla mutane 60 ake zargin an kama daga wannan zanga-zanga. Zanga-zangar na zuwa ne kwanaki bayan wata kazamar zanga-zangar ta auku ta kinjinin gwamnati a kasar ta Indonesia inda har ma ta yi silar mutuwar mutane da dama a kasar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Jami'an 'yan sanda a Zambia sun sanar da saurare na bahasi kan madugun 'yan adawa na ƙasar ta Zambia mai suna Brian Mundubile wanda ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon jiya. Hukumar 'yan sandan Zambia ta ce ta saurari bayanai daga jagora na 'yan adawa game da zanga-zangar kinjinin sakamakon zaɓe da ta ɓarke washegari bayan sanar da sakamakon babban zaɓe da jam'iyyar da ke mulkin ƙasar ta yi nasara. Mutum guda ne dai ya ce gagarin kuwa yayin zanga-zangar inda 'yan sanda suka cika hannu da mambobi da dama na jam'iyyar ta madugun 'yan adawar bisa boran kinjinin sakamakon da ya ɓarke a ranar 13 ga wannan wata. Jami'an gaɓar teku na ƙasar Murtaniya sun yi nasarar ceto baƙin haure fiye da 160 ciki har da mata da ƙananan yara masu ƙoƙarin tsallakawa ta ruwa a yunƙurin su na zuwa ƙasashen Turai. Hukumomin ƙasar sun ce kamun da suka yi ya kasance irinsa mafi girma a cikin tsukin watanni bayan da ƙasar ta himmatu wajen daƙile burin baƙin haure daga ƙasashen yankin yammacin Afirka na zuwa ƙasashen Turai ta ɓarauniyar hanya. Sanarwar gwamnatin Murtaniya ta ce 'yan ƙasashen Senegal da Guinea da kuma Gambia har ma da ƙasar Mali su ne suka fi yawa daga cikin waɗanda aka ceta daga kwale-kwale maras inganci da suka yi amfani da shi duk da yake hukumomin sun ce daukacin jiragen na da matsala kadalika yanzu haka wasu mutum 161 na cikin kulawar hukuma kuma a watan jiya sai da rayukan fiye da bakin haure 144 suka salwanta galibi yan kasar Gambia bayan sun yi kokarin ratsawa ta teku daga gabar tekun Mauritania inji hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da yan gudun hijira shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF Ibrahim Gusau tare da wasu manyan jami'an kwamitin gudanarwa na hukumar sun yi murabus daga mukamin su sakamakon matsin lamba da suke fuskanta kan cin hanci da rashuwa da ma yadda ake tafiyar da harkokin kwallon kafa a wannan kasa da ke yammacin Afirka matakin na Mr. Gusau na jefar da kwallon mangoro don hutawa da kuda na zuwa ne a daidai lokacin da ake caccakar hukumar ta NFF dake wato da yake jagoranta bisa gazawa na kai kungiyoyin kwallon kafar kasar ta Najeriya a wasanni na kasa da kasa musamman ma na gaza samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta mata da kungiyar kwallon kafa ta matan kasar ta kasayi lamarin da ke zama irin sa na farko a tarihi tun bayan shekara 1991 ko baya ga matsalolin a filin wasa rahotanni na nuni da cewa ana tumar shugaban na hukumar cin hanci da rashuwa bayan da aka samu bincike kan yadda aka wasashe wasu makuddan kudade na tallafi da gwamnatin tarayya ke ba hukumar ta NFF domin biyan haƙoƙin ƴan wasa da jami'an kungiyoyin ƙasa da ƙasa wannan bincike na ƙara jayo hankali na jama'a wato wani binciken da ya ƙara jayo hankalin jama'a kan yadda ake tafiyar da hukumar baki daya to ƙarshen labaran duniya kenan Khadija
1: to an gaishe da Abdullahi Mamman Ahmadu dauke da labaran
0: DW harkokin yau
1: To harkokin za a ji yadda annobar Ebola ta yi wa dalibai farraku da ƴan uwansu a lokacin hutun makaranta. Muna tafi da shirin siyasa da shirin al'adu har ma da wasiƙun ku kan abubuwan da ke damun ku a yankunan ku. Amma yanzu za mu fara da batun tsaro daga Najeriya. Hukumomi a jihar Filato sun kafa kamarorin inganta tsaro na CCTV a wasu yankunan da ke birnin Jos da kewaye. A wani mataki na gano masu aikata miyagun laifuka tsakanin al'umma. Gwamnati ta saka na'urorin ne a muhimman wurare da unguwanni da ke birnin Jos. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui.
4: Tun dai lokacin wata ziyara da shugaban Najeriya Bola Tinubu zuwa jihar Filato a watan Afrilu da ya gabata sakamakon wani harin ta'addanci a unguwar Rukuba da ke cikin garin Jos inda aka yi asaran rayukan mutane 29 shugaban na Najeriya ya alkawarin gwamnati za ta kafa na'urori na kula da tsaro na CCTV kamera guda 5,000 inda kuma zuwa yanzu gwamnatin ta soma kafa wayannan na'urori a muhimman wurare da ke birnin Jos da kewaye To sai dai kuma wasu jama'a na gani cewar ba anan matsalar take ba kasancewar yankunan karkara ne aka fi samun matsalolin tsaro musamman ma yadda ƴan bindiga ke cin karansu babu babbaka Musa Usman Yakubu ɗaya ne daga shugabannin matasa a garin Jos yace matsalar tsaro a Filato ba a birni take ba
2: kaman Barikin Ladi Okos Riong sai gefen Mangu kaga kaman yanzu Mangu in aka saka wannan CCTV anan za ta fi amfani ba a Jos North ba za mu iya zaman lafiya tsakanin mu da Christian ƴan uwanmu ba tare da an kawo wani CCTV ba
4: kenan kana gani ba shi da wani amfani a nan cikin gari da makewayen Jos
2: a ai a nan cikin gari yanda aka zuba su barkata din nan ba shi da wani amfani da a wannan ƙauyukan da ake samun damuwar tsaro da anan aka je aka zuzzuba aka gano me damuwar su
4: zuwa yanzu ma dai hukumomin na jihar Filato na cewar na'urorin CCTV kamera guda 199 ne ake kokarin sanyawa a wurare daban-daban tsakanin garuruwan Jos da Bukur kuma a cewar Alhaji Garba Wales daya daga shugabannin al'umma da ke Jos
5: idan da za a yi abin kaman yanda ake a kowace kasashen da suka ci gaba abu ne mai kyau in dai da hukunci a kasa to wallahi abubuwa yana kyau
4: kana nufi kenan an kama mutanen ba a musu wani abu ne
5: a to baka to da yawa ai zaka ga an kama masu laifi zaka ga an sake komawa ni kaina victim ne dan an kashe dana da wuka aka kashe shi akan waya ba iya kama kowa ba dole na na bar abu abin wa Allah saboda idan jama'a suka san in aka kama su za a yi hukunci zai rage wani abu
4: wurare da ake samun matsalolin tsaro a cikin Jos kamar anguwar Rukuba titin Bauchi mahadar Tina Junction Gangare Jami'ar Jos Mado Tudun Wada Yalwan Zangam da ma wasu wurare ne ake sanya wayannan na'urori a halin yanzu Mr. Gat Shamake na daga cikin masu shirya tarurruka na zaman lafiya a duk lokacin da aka samu hargitsi kuma ya bayyana min yadda yake kallon wannan lamari.
6: Eh to gaskiya zancen CCTV nan yana da muhimmanci. Dan yanzu ka san cewa duk duniya technology yana kan gaba. So mu muna ganin cewa in gwamnati sun sa CCTV nan kuma sun sa masu kyau da amfani.
4: Wasu na gani ya kamata a sa a yankunan karkara inda ake samun matsaloli na tsaro.
7: Akwai hanyoyin da ƴan ta'adda barayi suke biya ko community tsakanin local government da wani.
4: Ina ne karin bayani daga bangaren gwamnatin Plato. Ko shin gwamnatin Plato ce ke sanya na'urorin koko gwamnatin tarayya? To amma hakan bai yiwu ba. Inda daraktan watsa labarai na ofishin gwamnan Plato Mr. Gangberry ma ha daidai lokaci da na hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba. To sai dai masana tsaro na gani ya kamata gwamnati ta dauki matakai na sa ido kan na'urorin kasancewar wani abu ne sabo da ta bullo da shi tsakanin al'umma da yadda za ta cimma kudirinta na shakon matsalolin tsaro a sassan jihar Plato baki daya. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Nigeria.
1: To idan muka bar Najeriya ko yayin da aka shiga yakin neman zabi a tarayyar Najeriya, makwabciyar ta Jamhuriyar Niger, ana ci gaba da muhawara kan irin tsarin mulkin da yafi dacewa da kasar. Yayin da wasu ke ganin demokradiya ce mafita, wasu kuma na goyen bayan ci gaba da mulkin soja. Ga dai rahoton wakilin mu a jihar Tawa Isu Manman wanda yayi bincike kan wannan batu.
8: A shekarar 1960 ne kasar ta Niger ta kasance kasa mai cin gashin kanta bayan da ta samu ƴancin ta daga Turawan mulkin mallaka na Faransa, abinda ya kai al'umar ga zaben shugaban kasa daga farar hula inda Jawar Rahmani ya kasance shugaban kasar na farko. To sai dai bayan shekaru 14 yana jagorancin kasar ne. A karon farko sojojin kasar suka kifar da gwamnatinsa a ƙarƙashin jagorancin Seyid Kunce. Tun daga wannan lokacin kusan lokaci zuwa lokaci sojojin kasar na yin da rarmi kiya a fagen mulkin kasar inda suke amfani da ƙarfin wutarsu su kifar da wata gwamnatin farar hula a ƙarƙashin demokradiya. To wai ma ko min ke kawo sojojin su yi juyin mulkin? Ma'azu bazo wani manazarci al'amuran siyasa ne a Niger.
9: In kamar bukatoci da muradun ƙasa su a cikin kila wakala wannan dole na su za su shigo su sa tsari. Ita doka ta hana su shiga siyasa. Amma duk in sun shiga siyasa sun dauki mulki, to yawanci an samu matsala ne tsakanin ƴan siyasa. Amma ko gwamnati mai tawa babu wani mulki mai kyau, babu wani mulki mai sha'awa, babu wani mulki yabawa kamar mulkin demokrasi.
8: A duk lokacin da aka samu juyin mulki a ƙasar, to babu shakka ana amfani da hujjoji daban-daban. Alhaji Jafar wani gogaggen dan siyasa ne.
10: Mu ƴan siyasa abun bakin ciki ne gare mu waje an yi ma dan siyasa juyin mulki. To amma menene ya kawo wannan abun? Yawan juyin mulki su ƴan siyasa suke jawo shi. To dan hakan nan ƴan siyasa idan siyasa Allah ya yi muna dawowarta, mu ba kowa matsayin shi kuma ya zamo darasi ga ƴan siyasa.
8: To amma kuma yayin da ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi, wasu na kallon juyin mulkin ne a matsayin wani koma baya ga kasar, irin su Kadri Gayo wani matashi.
11: Juyin mulki na ka alubali saboda duk abin da kun kai tare na zai komo baya tsakanin al'umma, tsakanin kasuwanci, komi kan dai ya mika an wahala.
8: Ko da yake a dai share daya an lura yadda a karon farko a tarihin kasar wannan juyin mulkin na baya-bayan nan ya samu karbuwa ga wasu daga cikin al'ummar kasar inda ake ganin sun juyawa tsarin mulkin demokradiya baya. To komi ya juyo hakan? Hassan Abdulkadiri wani mai goyen bayan sojojin cewa yi
12: zaka iske demokrasi ce amma har ta zamanto kama kama karya. An bambanciya tsakanin mutane da mutane, tsakanin kabila da kabila, an kawo wasu suna ƴan sahun gaba, wasu suna ƴan gata. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa talakawa suka yi ta maraba.
8: Wani babban kalubalen da al'umma ke fuskanta a lokacin mulkin sojojin shine na fadar albarkacin baki. To sai dai kuma ga Umar Saidi wani ɗan jarida cewa yi
13: ba za a gama mulkin soji ba da mulkin demokradiyya akan wannan bangare. Ai cikin mulkin demokradiyya za ku ga mutane da dama ɗan horar hula ɗan jarida mafi akasari ka hutu ka hudu albarkacin bakinka kuma a liƙe ka.
8: Wannan juyin mulkin na baya-baya dai shine irin shi na biyar da aka samu tun daga lokacin farko da sojojin suka fara, abinda ke kai ta ga zama sahun gaba daga cikin takwarorinta na yammacin Afirka wajen yawan juyin mulki. Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: Shukar da ya ku sha'afa kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Muna dakon ra'ayoyinku a kan su, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
0: DW ra'ayin malamai.
14: Bayan raba gari da ƙasar Faransa, hukumomin Nijar sun sake ƙulla hulɗar cinikayya na haƙo ma'adanai da wasu kamfanonin ƙasashen waje domin tsayar da aniyar mai kaza ya riƙa cin kai. Shin wani irin sauyi aka samu akan wannan batu na haƙo ma'adanai a Nijar? Yaya tasirin yarjejeniyar yake ga tattalin arziki na ƙasar da ma al'umma? Shin ko ta sauya zani? sai a biyo mu a cikin shirin ra'ayin malamai na ƙarshen mako domin jin ƙarin bayani.
1: Tuma dalla idan muka je wato birnin muka je kasar Ghana bayan shekaru 7 da ayyana dokar hana ayyukan yan banga a harkokin siyasa a kasar har yanzu akwai damuwa game da lamarin tare da jan hankalin masu ruwa da tsaki kan zartar da dokar ta hanyar gudanar da bincike bisa hujjoji da kuma tabbatar da daukar alhaki ga masu laifi dan cin magaci wakiliyar mu a Accra Jamila Ibrahim mai zango na dauke da rahoton taron masu ruwa da tsaki kan wannan batu
15: Bisa tanadin kundin tsarin mulkin Ghana na shekarar 1992 ikon shiryawa da tura duk wata rundunar tsaro ko karfi na ƙasa yana hannun gwamnati ne kadai dalilin kirkirar ayar dokar mai lamba 999 a martani daga kirayen al'umma da kungiyoyin fafutuka masu zaman kansu ne bayan amincewa tsare-tsaren kungiyoyin sa kai na siyasa ko kuwa political vigilantism suna shafar kowa ba tare da la'akari da jam'iyyar siyasa ba sai dai dokar ba ta yi niyyar kawai rusa kwazon tattara matasan iyu ba a maimakon haka ta yi haramci ne kan kirkira tsarawa daukar mambobi horaswa bada makamai samar da kudade da tallafawa irin waɗannan kungiyoyi ta kowace siga musamman idan manufar su ita ce aiwatar da duk wani nau'in ayyukan sa kai na siyasa kamar a cewar commissioner dan sanda COP Usman Abdulrazak
16: election violence is not a routine
15: Yace tashin hankulan zabe ba wata matsala ce na yau da kullum da ya shafi doka da oda kawai ba hasali ma yana raunana amincewa da tsarin demokradiya da damar samun mulki ta hanyar zabe yana rage yarda da hukumomin gwamnati yana raunana amincewar masu zuba jari kuma yana barazana ga hadin kan al'umma wanda jamhuriyar mu ta ginu akai
16: on which our republic is anchored
15: Director hukumar sa ido kan zabuka a Ghana da ake kira Election Watch Ghana Rose Austin tace
17: We must therefore summon the collective political will
15: Dole ne mu tattara karfin siyasa na bai daya jajircewar hukumomi da alhakin al'umma da ake bukata domin tinkara tare da kawar da bangar siyasa daga al'adun demokradiyyar mu wannan yana bukatar gudunmuwa daga dukkan mu
17: This requires action by all of us.
15: Sai dai ga tambaya kan dalilan ci gaba da dorewan ayyukan jagaliyan siyasa shekaru 7 bayan aiwatar da dokar. Kanar Festus Abuaji mai ritaya kana mai fashin baki kan harkokin tsaro ya dora alhakin ne kan yadda masu aikata tashin hankulan siyasan ke ci gaba da kaucewa daukar alhakin ayyukan su.
16: The reason why the laws are not working
15: Yace dalilin rashin tasirin dokar ba a gazawar hikimar fasaha bane na siyasa ne kuma kamar a ce manyan bangarorin siyasar biyu na kasar suna da wani irin yarjejeniya ko tunanin juna wato bazan hukunta ka ba domin idan ka samu mulki kai ma ba za ka hukunta ni ba
16: So that when you are in power don't deal with me
15: Sai dai duk da cewa dokar ba ta yi niyyar rusa kwazo wajen tattara matasan jam'iyyu ba hasali ma dai akan haramci ne na kirkira tsarawa daukar mambobi horaswa bada makamai samar da kudade da tallafawa irin waɗannan kungiyoyin ta kowace siga Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Accra Ghana
1: To idan muka bar Ghana kuwa a yankunan gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a daidai lokacin da ake hutun makaranta na dalibai wasu yara na yin hutun nasu ne nesa da ƴan uwansu sakamakon barkewar cutar Ebola wacce ta tilasta soke tafiye-tafiye tare da iyakance fita waje haka kuma an rage waɗansu ayyukan a cikin iyalai da dama zuwa zama a gida Yakuba Umar mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana
18: Nan wani gida ne a garin Beni dake gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda yaran gidan ke kwashe tsan wani bangare na yini suna wasan kwallon kafa don haka filin gidan ya zama musu tamkar wani babban filin wasa yayin da galibi a baya lokutan hutun makarantu kan yi daidai da na tafiye-tafiye da haduwa a tsakanin dangi domin sare zumunci cikin walwala da yanci a kasar a yanzu annobar Ebola ta kawo cikas ga rayuwar yau da kullun ga iyalai sake barkewar cutar Ebola dai ya tilasta takaita tafiye-tafiye da man fita Pascal Vake da kanansa sun kwammace su yi hutu tare da dangin su wadanda ba sa yawan gani.
19: Se distrait toujours ici dans la parcelle peu de jeux de foot.
18: Yace koyaushe muna nishadantar da kanmu a nan tsakar gida. Muna dan buga kwallon kafa kadan. Idan mun gaji kuma muna hutawa a falo a gaban talabijin. Mun ji takaici da ba za mu iya ziyartar iyayenmu ba. Sai dai takaicin ya faka ga Evelyn Kafuga inda wannan matashiya daliba ya kamata ta she goma don ganin wata gwagwanta. Da ta kwashi shekaru da yawa ba ta gani ba amma yanzu tafiyar ba za ta yiwu ba sakamakon cutar Ebola Don haka Evelyn ta zauna a gida inda take hutun da ya sha bamban da wanda ta yi tunanin yi.
20: Les parents nous ont annoncé que le voyage.
18: Tace a wannan shekara na yi tunanin zan je

0: sashi mai ayyukan gida tare. Bayan haka daga baya suna iya yin wasa da abokansu a tsakar gida. Sai dai duk da wannan hali da ake ciki a ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, ba duka iyalai ne suka kauracewa abubuwan da suka saba yi a lokacin hutun ba, domin kuwa wasu dai sun ci gaba da tafiye-tafiyensu tare da karɓar bakuncin ‘ya’yan ‘yan’uwansu. Stella Tsiko ta karɓi bakuncin ‘ya’yan ‘yar’uwarta waɗanda suka bar Benin don yin hutunsu a birnin Bitambo da ke makwabtaka da su. ‘Ya’yan ‘yar’uwarta ta maza da mata na iya wasa da dariya a tsakaninsu. Amma ko da a nan ma, Ebola ta tilasta takaita su. Ta ce, muna ƙoƙarin tilasta wa kanmu wajen killace su a gida, don haka suna zama a nan ba sa fita, ba sa jin gaskiya an bar su haka sakaka. Tun bayan ɓarkewar cutar, ba a samu ɓullata ba a cikin danginmu. Abu na dai a iya cewa cutar Ebola ta kawo cikas ga hutu ga iyalai da dama. An soke tafiye-tafiyen zuwa hutu na wasu yara, wasu kuwa an iyakance musu fita a iya filin gida. Sai dai ƙalubalen da ke gaban iyayen a halin yanzu shi ne yadda za su riƙe yara wajen kare su daga kamuwa da cutar.
1: Yakuba Umaru mai gizawa kenan ɗauke da wannan rahoto da yake zama cikakken rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu sai fagen shirye-shiryenmu bayan mun numfasa da wannan.

0: To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Madugun ƴan adawar Chad Sixe Masara ya shaki iskar ƴanci bayan shafe shekara guda yana kurkuku bisa tuhumar aikata laifin tunzura jama'a da kisan kai. Allah ya tarfawa garin Masara nono ne sakamakon aho da shugaba Muhammad Idris Debi ya yi masa. Sai dai kuma tana ƙasa tana dabo domin ahuwar ta yi hannun riga da tanadin da wasu dokokin shari'a suka yi da ka iya hana fitaccen ɗan adawar samun duk wata falala da alfarma irin ta siyasa.
3: A ƙa'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa ɗan takara ko kuma mai incin zaɓe a cikin ƙasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da cewa laihin da an hukunta shi a kan shi bai taɓa yin su ba.
2: Wai shin me yasa ahuwar da aka yi wa fitaccen ɗan adawar ba ta goge ɗaukacin tuhume-tuhumen da ake yi masa ba? Wace makoma a yanzu ta rage wa Sixe Masara a siyasance? Batun da za mu tattauna kenan a cikin shirinmu na duniya mai yayi na wannan mako. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: To madalla a duk shekara al'ummar musulmi mabiya dariko da ma waɗanda ba ƴan dariƙa ba daga sassa daban-daban na Najeriya musamman ma dai a nan Kano kan halarci maulidi na Shehu Ahmadu Tijjani na tsawon wuni uku waɗanda ake gabatarwa a watan Safar ranar khatama ko wuni na ukun ne malamai da shugabanni ke amfani da wannan dama wajen tattauna batutuwa na fahimtar juna da zaman lafiya da kuma haɗin kai gaba ɗaya a tsakaninsu. Alhaji Gambo Tanko mai zare, shugaban kwamitin shirya wannan maulidi na Tijjaniya da kuma tattaunawar da ake, ya ce duk shekara ƙara samun ci gaba ake a irin manufofinsu na alkhairi.
1: Wasu kuma daga wasu jihohi suka taho, wasu ma daga wasu ƙasashe suka zo, ƴan ɗariƙu daban-daban, to duk mun haɗu muna farin ciki, muna son juna da alkhairai, ba wani magana wani ɓata wani, kowa ya kawo dalilinsa na haɗin kan namu, dalilinsa na zumunci, duk abin da yake na alkhairi. Wata rama in Allah ya bamu rai da lafiya, wanda ba musulmi ba sun zo za mu ba su gudun zama, don kome ai ƴan uwanmu ne, amma sai dai kawai addini ne ya raba mu da su, kuma kowa yana nasa. Saboda haka wannan shine zai kawo haɗin kai, zaman lafiya a ƙasa, wanda duk duniya haka ake to gwamnati abin da take so ta ga jama'arta ta haɗa kai, domin idan babu haɗin kai babu zaman lafiya.
0: Mana ake cika shekaru 69 da fara wannan maulidi wanda mahalattansa ke karuwa da darussan kyawawan halaye na Shehu Ahmadu Tijjani.
1: Lalle mu ɗauki wannan ɗabi'ar da Shehu Ahmadu Tijjani ta yi wa juna afuwa. Duk abin da ya faru a tsaya a auna, kada a ɗauki hukunci irin abin da ake yanzu ɗin nan, ka san abi kai yana neman ya zama kuma ko ya sai ta ce an daki wani ya mutu. Duk irin wannan abin da ake so ko mutum wani abu ya maka, ka yi haƙuri bincike shi ka ji. Ta iyawa kai ne baka fahimce shi ɗin ba. Saboda haka wannan shine dalilin zamanmu, kuma alhamdulillahi ana samun ribar zaman.
0: Akwai dai babbar hikima da hangen nesa da suka sa Sheikh Sani Hassan Kafunga, wanda ya assasa wannan maulidi, ya shigo da littafin tarihin rayuwa da kuma kyawawan halaye na Sheikh Ahmadu Tijjani, waɗanda koyi da kuma aiki da su suke tasiri a rayuwar Tijjanawa da ma sauran mabiya ɗariƙu daban-daban. Sayyidi Hassan Sani Hassan Kafunga ne mai gabatar da karatun littafin a duk irin wannan maulidi.
2: Shi Sani Kafunga ya wallafa littafi Ghayatul Amani fi sirati Sayyidi Sheikh Ahmadu Tijjani, wannan shi da kansa haɗi zuwa halifa na farko Sayyidi Sheikh Faruku, shi ma ya ci gaba da karanta kuma har yanzu ta ake karanta, da kuma wata hamziya da ya samo daga Fas ta Muhammadu Anaya, wanda yake yabon Shehu Tijjani tun daga haihuwarsa, tasowarsa, iliminsa, almajiransa, irin karamomin da Allah ya masa, da irin buƙatuwarsa da ya nema a wajen Allah, na addu'o'insa duk ya waƙe wannan.
3: Salli ya rabbi thumma sallim ala man sharibat min buhurihi al-anbiya'u. Wa ala al-ali was sahabati kullam ma sara al-badru aw talahu ad-diya'u.
0: A irin wannan dama ce malamai da shugabannin al'umma kan yi tsokaci kan tasiri da irin darussa da suke karuwa da su, da kuma yadda za a ɗinke duk wata baraka ko rashin jituwa da sukan bujuro lokaci-lokaci. Khalifa Sayyidi Bashir Sheikh Tijjani Usman ya yi jan hankali ne kan faɗin alkhairi ko kuma ai shiru idan babu alherin.
4: Duk abin da zai kawo wani saɓani ko ruɗani, in dai musulmi na gari ne kuma yana yin magana, to ya kaucewa magana da za ta janyo rigima. Saboda duk a nan ake samun rigima, mutum ya faɗi son zuciyarsa ko ya yaɗa abin da yake so, wani kuma don son girma zai yi, ko kuma irin ƙa'idar da take cewa ka saɓa a sanka. To saboda haka duk su ne suke kawo matsala, domin hatta a mazhaban Maliki ai ba a fatuwa sai da arjihul aqwal, sai da zance da yake da ƙarfa. Amma ka yayi mai yayi mai ka zo ka shiga ko ka faɗa ko a social media ka yaɗa wa mutane, wannan ba daidai ba ne. Ya kamata duk abin da za ka faɗa abin zai kwanta wa jama'a hankali. Duk abin da za ka faɗa da ilimi, kuma ka faɗa da gaskiya. In ka yi wannan to insha Allah, amma ka kaji abu ka faɗi son zuciyarka, to wannan gaskiya shi ne yake janyo matsaloli tsakaninmu.
0: Shi kuwa Sheikh Usman Sheikh Yusuf Makwarari kan manufa ɗaya da mabiya ɗariƙu suka taru a kai, ya ƙara fitowa da ita sarari.
5: Ɗariƙa abu ne guda ɗaya, kowa da abin da yake a cikinta. Ɗariƙa ta ƙawallahi ita ce ƙadiriyya, ita ce Tijjaniyya, ita ce Ƙarusiyya, ita ce Shaziliyya, ita ce Naqshbandiyya. Duk abin da ka sani wannan ɗariƙa ta ƙawallahi ce. Kuma Alƙur'ani take rayawa in kaje ce dan dariƙa to da alkurani yake aiki.
0: Yanzu dai babu wata kafa da aka fi amfani da ita wajen jawo sabani a tsakanin jama'a fiye da kafofin sada zumunta da ake amfani da su. Alhaji Tijjani Sani Awwal kwamishinan shari'a ne na jihar Kano. A ra'ayinsa, rashin alfanun waɗannan kafofin sada zumunta suna neman su rinjayi amfanin nasu a yawa.
6: In ba Allah ya taimaki mutum ya zo irin nan ba, ba za ka san ma ana yi ba. Damar mun ɗauka ita social media ɗin ta zo mana da hanya wanda za mu iya isar da abubuwa, amma kuma sai ya zama abin da ya kamata isar ɗin ba shi ake isarwa. Wannan ita ce babbar illar social media. Amma za mu iya maganinta.
0: A tafiya irin ta sufanci dai akwai buƙatar koyar da darussa masu tarin yawa da ya kamata a riƙa bibiya na sufaye irin su Shehu Ahmadu Tijjani. Don ta yin hakan ne za a iya gyara kurakurai masu tarin yawa na rayuwa ta yau da kullum. Khalifa Hassan Sheikh Sani Hassan Kafinga ya ambaci wasu daga cikin kyawawan Shehu Ahmadu Tijjani.
2: Bayi ma suna zuwa suna makalewa a gidansa don saboda su sami ainihin yantuwa, kuma in an yanta su ma sai su ce ma ba za su tafi ba saboda karamci da irin kula wanda Shehu Tijjani yake yi wa ainihin masoyansa da magoya bayansa. Kuma yana ta gargaɗi cewa duk ba Tijjani ya kamata ya kula da zumunci, ya kula da sallah, ya karanta Al-Qur'ani. Wannan su ne abubuwa da yawa wanda Shehu Tijjani ya gargaɗi a kansa, kuma a zuwa lazuman nan da aka bayar lalle a kula da shi.
0: To waɗanne irin hanyoyi ne za a yi amfani da su domin irin waɗannan darussa su zauna a zukatan mabiya? Sheikh Khalifa Sani Shehu mai hula shi ne shugaban kwamitin koli na majalisar shura ta ɗariƙar Tijjaniya.
7: Za a riƙe abin da suka koyar na tarbiyya kyakkyawa da biyayya tsakanin juna da juna, ƙarami ya girmama babba, babba ya tausaya wa ƙarami.
3: Kai fata sumu sumu wa kal auliya'u ya imaman lahul ulu wal wida'u.
8: Kai fata sumu sumu wa kal auliya'u wal jaru la
0: ilaha. Masu sauraro, da wannan tsaraba ta koyi da halayen ƙware na Salihan Bayi domin a fahimci juna a haɗa kai, shirin na wannan makon na tabaka dashi ya kawo ƙarshe. A madadin sashin Hausa na DW, Abdulrahman Kabir daga Kano ke mana fatan alheri.

yau ma dalla wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun sa MD Azari daga jihar Bauchi a Najeriya yace ina kira ga jama'a baki daya da mu maida hankali wajen gyara halayen mu da zamantakewar rayuwar mu mu sani a halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan talakawa suna da nasu kasan wajen gurɓacewa al'amura sannan ina kira ga matasan mu musamman yanzu da ake gabar siyasa mu guji cin mutuncin juna da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko makamai dan harkar siyasa mu sani bayan siyasa akwai rayuwa dan haka kowa ya girmama ra'ayin kowa sai a zauna lafiya daga ƙarshe ina addu'ar Allah Ubangiji ya sa mu yi zabe lafiya ya ba mu shugabanni na gari sannan ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya sai wasiƙa Hamza Bula Malawan daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger yace babban matsalar mu a jamhuriyar Niger ita ce yawan harhare da yan ta'adda suke kawo wa sojojin mu duk da alhamdulillah sojojin mu suna iya bakin kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi muna kara musu kwarin gwiwa tare da addu'ar Allah Ubangiji ya sa wannan yunkuri da shugaban kasar Niger yake yi Allah ya dafa masa domin shi kanshi mai rauni ne ya Ubangiji ka shiga lamarin sojojin kasa ta da sauran kasashen musulmi baki daya wasiƙa gaba ta kace ba da masi dan da mun muge mai shayi da magaram daga jamhuriyar Niger yace DW Hausa a yau ina so ku bani dama na yi kira ga shugabannin kungiyar IES kan samun harharen yan ta'adda da kasashen kungiyar suke yi ya kamata su fara amfani da na'urori na zamani na tattara bayanan sirri da bibiyar yan ta'adda har maboyar su a ƙarshe ina addu'ar Allah ya zauna mana da kasashen mu lafiya sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun su nusu madattai da magaram da isu makeri madattai da Yakubu mai aski badaraka da Musa Malam Induka Zawai tare da Jafar dan gwamna suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojin kasar mu jamhuriyar Niger karkashin jagorancin General Abdurrahman Chani da cewa kamar yadda yan kasa mun san suna iya kokarin su to su kara mai da hankali sosai wajen samar da tsaro da karya farashin kayayyakin abinci da na masarufi gami da rage kudin man fetur a fadin Niger domin waɗannan su ne manyan matsalolin da suka dunkule waje guda suka zama curarren kullin da ya yi wa kowane talakan Niger daurin minti a ƙarshe muna addu'ar Allah ya dawo mana da aminci a ƙasar mu Niger ya kuma ba mu damuna mai albarka sai wasiƙa Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradi a jamhuriyar Niger yace muna yabawa jami'an tsaron ƙasar mu Niger bisa kokarin da suke yi ba dare ba rana dan kare al'umma da dukiyoyin su sannan kamar yadda a yankin tawa aka samu mutane kore da dimbin dukiya inda gwamnati ta ce a yi bincike don gano asalin dukiyar da kuma masu ita muna fatan adalci ya yi halinsa Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun jikan Mani Dingas da Musbahu Mai Shafshaf Dingas da Alhaji Mamman Garin Turaki Dingas tare da Buniya Tela Dingas daga Jamhuriyar Nijar. Suka ce babban abin da yake ci mana tuwa a ƙwarya shine irin yadda jagororin siyasar mu na arewacin Najeriya suka kasa haɗa kansu wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin. Dan haka muna kira a gare su matukar dai babu hannunsu a ciki. To su matsa shugaban ƙasa lamba dan ganin an kawo ƙarshen wannan kashe-kashen da ake yi wa al'ummar arewacin Najeriya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan rashin tsaro a ƙasar mu Najeriya. Sai wasiƙar Mansur Babaura na faɗa daga jihar Gombe a Najeriya. Yace muna kira ga hukumomi da jami'an tsaron Najeriya da su ƙara ƙaimi wurin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta addabi ƙasar mu Najeriya. Domin wallahi al'ummar wasu sassan cikin ƙasar suna cikin wani hali na ƙaƙanikayi. Ba sa iya yin bacci da ido biyu. Da fatan kira na zai isa ga kunnuwan da na yi domin su. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da Afirka da ma duniya baki ɗaya. Wasiƙar gaba ta kace Malam Bundi A Sugun daga jihar Borno a Najeriya. Yace hakika matakin da gwamnatin mulkin sojin Niger ta dauka na baiwa kamfanonin cikin gida lasisin haƙar uranium. Wannan matakin abin ayaba ne domin hakan zai taimaka wa 'yan ƙasa da su kansu masu kamfanonin. Sai wasiƙa mata ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ta fito ta hannun Haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in miƙa kira na ga ɗaukacin 'yan siyasar ƙasar mu Najeriya. Da ya kamata na farko su ji tsoron Allah akan irin yadda suke kokarin mayar da radi akan kudirin sabon shugaban ƙasar Najeriya da muke sa rai Alhaji Atiku Abubakar na alƙawarin da ya dauka na dawo da tallafin man fetur a ƙasar mu Najeriya. Maganar gaskiya in dai zai yi hakan to ya dauko hanyar da 'yan ƙasa za su samu sauƙin rayuwa.

0: DW Abunamu.
1: Mai sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abunamu maganin akube mu wani dalilai ne ke hana matan karkara zuwa asibiti domin haihuwa wadanne dalilai ne ke sa matan karkara ke haihuwa a gida jarumta ce ko kuma rashin dama zuwa asibitin wannan shine maudu'in shirin namu na wannan makon tare da ni Zainab Sha'ibu Rabaringin
2: wanda zaya hana muryar radio Jamus ke gabatar da Abunamu maganin akwabe mu
3: Abunamu maganin akwabe
1: yankunan karkara nan ne yankunan da mata kan fi haihuwa musamman ma idan lokacin rani yayi kakan iya samun mace guda daya ta haifi ƴaƴa ɗaya zuwa 10 ko 10 a yayin da mafi karancin mace idan za ta haihu baya wuce 6 7 ko 8 kuma haihuwar tafi umbika ce wanda ake cewa kwaneka wani lokacin kuma akan samu ƴan shekaru kalilan da ba sa wuce 2 zuwa 3 tsakanin sako da sako sai dai abin da ke ba mutane mamaki ko kuma al'ajabi shine yawancin jarunta ita ke hana mata zuwa asibiti kamar yadda na tattauna da wasu matan a yayin da wasu ke cewa jarunta ke hana su zuwa asibiti dan ragwanci ne mace ta je asibiti haihuwa hakan tana sa mata haihuwa a gidaje bilki wanda aka fi sani da bilkin dan masani ta bayyana min dalilan da yasa mata da ke yankin su ke haihuwa a gida
4: dalilin da yasa muke haihuwa a gida gaskiya kamar wata jarumta ce ko wani kokari kamar ya zame maka abin yabawa abin burgewa yau a ci kana da tsohon ciki haihuwa ta same ka ka shiga daki ka haihu sai dai a ji kukan jariri wannan abin yana mana dadi sosai muna jin nishadi sosai yana zama
5: abin ciwon nakuda
4: muna jurewa sosai kware da gaske muna juriya
5: idan tazo da matsala fa
4: in tazo da matsala muna tafiya asibitoci muna zuwa asibiti in tazo da matsala to ban sani ba shin mu ne masu haihuwar muke wa ma'aikatan asibitin yawa ko kuma ma'aikatan asibitin ne suke da karanci sai kiga kaji haihuwa babu gado kiga wannan anan haihuwa ta kama ka a rasa gadin da zaka haihu wani ma sai dai a dan sama maka wuri haka a ce ka haihu anan
1: rashin kyan hanya da rashin samun izini daga manyan gidan yana kawo cikas wajen zuwa asibitin daga bilki sai na tsallaka kan firera inda ita kuma ta yi mun bayanin cewa a gaskiya suna son zuwa asibitin
6: abin da yake hana mu zuwa asibiti daga cikin garuruwa na karkara gaskiya akwai izini akwai babba a cikin gidaje mutun da gida ne babba na karkara to shi wannan babban shine yake da haƙin ba da izinin wannan dama da zaka tafi asibiti ka je a duba ka in zaka haihu shi yasa su tadi zaki kuma na haihuwa a gida
5: to zaki ga misali idan ma an fito da mace zuwa asibitin wani lokacin sai kiga har sai ta gama jikata kafin a kai ta asibiti me ke jawo wannan
6: to kinga so tari abin da yake hana yake sa kiga mace ma ta jikata kafin a kai ta asibiti na ga miki akwai wannan izini tunda kinga sai an sami izinin nan mu mun fi ganewa mu yi ta a cikin gidajenmu ko kuma ci a cikin ɗakin mu so tari zaki ga in an kai abu asibiti gaskiya sai an ga abin ya shahara an ma rasa yanda za a yi yawanci zai sai mu kira ungozo mane zo ta karba haihuwar mu a cikin gidajenmu to mazajin ma sun fi amincewa da wannan da kuma manyan gida shi kanshi wanda zai bada izinin sai in ya kira ungozo ma yaga ta yi iyayin ta abin fa ya gagara sannan fa zaki ga ya bada izinin nan ya ci akai asibiti to ni da kin ga yanzu a misali haihuwa ta 10 kuma ni ban taba zuwa asibiti
5: 10
6: ni kuma taba zuwa asibiti ba
5: maza da mata
6: maza da mata ni duk wani haihuwar da nake yi gaba ɗayan ta a gida nayi ta amma dai an sha wahala amma kuma dai an sauka ana sauka lafiya cikin ikon Allah
1: Husna ita ma tana ɗaya daga cikin matan karkara da suke haihuwa a gida ta ce min baya wuce rashin hanya ko kuma kwazazzubo domin hanyoyin da suke biyowa zuwa manyan asibitocin da za su karɓi haihuwa yana da nisan gaske wani lokaci sukan sha wahala kafin su isa asibitin hakan takan iya sa a rasa mai haihuwar ko kuma abin da aka haifa
5: mata da yawa me yake sa suke haihuwa a gida
7: saboda rashin kyan hanya da gaskiya tsakani da Allah babu hanyoyi sai dai a bi ta cikin gonaki a bi da amalanke ga wahala ga naƙuda amma yanzu kan tsakani da Allah da dan dama dama tunda an yi mana burji akwai hanya da za a je amma duk da haka kafin a zo asibiti mace ta jigata bayan haka in an zo asibiti wannan waya tana taimaka tana cutar da masu haihuwa saboda in an kawo ka hankalin su na kan waya suna wannan abu da kuke ce shatin ko menene idan suka maida hankali da shi ba sa sauraron mace tana nakuda a kira ba za su saurari mace ba in kai magana a ce da Allah kun cika naci kun cika fitina ba ku da juriya to meye haka